talo name mahetou taha ia vesi ni mā ke walu. Pea koe potfolfola hanoa, ko Same, pahe whaono, vesi ulua ki ke fitu ai ak pea na whalea. Koe hufanga o tua ki ata ki tau tolu, moha mā lohi, koe tokoni i e mamahi, mā tu aki ofi. Koe ai e ikai te tau mana wahe, neongo e liliu a mamani. Pea hiki ai ngahi mo unga ki loto tahe. Neongo i uulu, mo hou, hono ngahi pea una, mo tetetete ai ngahi mo unga i hene whakapopula. O kuai hawai tafe, pea kohono ngahi manga i vai, o kumau fie fie ai, ai kolo, a Elohimi. Io, ai potu tapu koe nofo anga o Erioni. O kui kolo a Elohimi, e ikai faa wea, e toko ni kiai o Elohimi o ka aholeva. Nai ulu a ngahi kakai, nai hiki a ngahi pule anga, na ne ayato no leo, na e vai ai fonua. Ko sihova sa paoti o kuyate kitawa, koi otua o se kope, ko hota mo unga. Ai ko Same, vahe faa noia, vesi ulua ki ke fitu. O whape aonga e ongo potfolofola koena, ki haa whakalau lau loto e pōni, pia moe wikene.

tangatanga e ne tau programa ke poni mo ele o frente, he tāna a whāpoi ni ono Planet FM. O kua taipi whamalo ki ka whanonko taipi, pepe he whoki he sponsor e tau programa, Clinic Langmalie. O kui kai ngalo ai kau hiva mo kau punake na tau whanongo ke nao ngai fasi he poni. O ai ngalo ki mautoi whanongo

0: kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Radio Aqua.
2: Listen for the latest news interviews and the good music. Listen to 104.6 Planet FM every Saturday night from 8:30 p.m. for Radio Aquaba.
3: Or you can listen online in planetaudio.org.nz/radioaquaba.

0: kapa maringgiti nanong tembul. Nindo barorong may na via kabin lutu libo na ono na station yungo. Nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Endorong o dikina na itutuko may nakila. Embulong bulo binagakina na ingon. Labi matanggali matiwi tuwi. Lakin rita tarubi. Kaino ba kukoyang mumbulong bulo binagakina. Na prokaramu nimbula na tuwa sa iba ba po hindi ono FM na via kabin lutu libo. Pero talang anyo kuni barorong na website. www.planetaudio.org.nz Ndone tonga bambamba na program nimbula.
1: Jai Sai Ram Srota Jano, dar raivare savare 7 vage ab Gujarati bhasha ma Sri Satya Sai Baba ni divya vani sambhli sakso. Satya dharma shanti ane prem no divya sandesh sambhli jivan ne dhanya banavie. Aa che Radio Planet FM 104.6. Aa program internet website www.planetaudio.org.nz/Satya Sai Baba ઉપર સાંભળી શકશો.

kaka whare hea tuki he ngaho pungipungi nei. Pea ue whakamua ki he kaka whatapu hea tua. Wa meiki ke maua e tau tolu ia hou. Fou nei, e a tau tolu tau mamau hi whenonga nei. Mga liri e. E a hou. Mga liri fwke waha. Ai. Rewe ki e tau sino, e tau mau e marolo. E mafana e. Tau sino ia waha mga liri nei. Mai ya matoru e whae kaunga hua ke mamuni pongi tuku atu tamu na tu whaafala hiu sike tau toru tuku apisinga o mahani whanonga mai a tau toru ala naong ke lata ia mai a tau toru a whakaharoang Hamanaki kia tūmai ma whanaki rungi tō mō mōi. Mā mhea hau, pia ne mea tau tōru. Whenua nei. Ko e tūhi tō tū. Mai mga ho pukipuki nei. Mō me ma vehanga tōi, tō heke nese vehanga ua furu maua. Ko putaha ke hongo furu ma whā. Ke nese vehanga ua furu maua. Ko putaha ke he haunga fumafā. Lai whamua, whanonongo e tau tōru ke he. Darolongo, liongi tō whangi e tau tōru a kupu mai nā tui tuita. Nā wa mai whaeri mō i se tua i liongi. Ko i tua tu tōnua ko e i haunga spāta. I tua wharof. I tua mahani mitaki. Riki mo he tiktaki e koe he matoro whenang he mui nei. Lang mutai fuki e koe he matoro ke tau mga hauka he mui. Koe he whakana whanua hao i atua, koe riu whetua te whakana tahai. I runga na taonga ke mga hapungi pungi. Lata ia me ha matoro tau whakaroanga. Kino ka mahani ha matoro. Koe mua koe he hawa kupu. Ke uake koe tau whakirohanga. Mai he tau mga whawa, koe mai tu e kansia, mai he tau maang koe na nofo e mautu. Ko mina mai koe atua nei ke he, ko haoronga nei ke he mga apungpongi, ke a maru ke he hawa maroro ke ngangatapu. Mie nei ke whakapu ke tau rota he hawa tu tangata. Ke a maua mitaki, tala mitaki hawa mai pungpongi nei, takitaki aki tau mamui he whenonga nei. Hau yungi atu ke ingo hau Yesu Kariso. Hea maturo patuiki tukulangi. Amen. Nāwa mo e heki mo i atua ke alolong.

Nga re tua mo mo he ma ve hanga toi tu he kenesi he hanga ua fu maua tu to fai ku fu maua ki ko se me fai ku fa fai ku hong fu ma fa pe mai e ku bu fit ki se ala ku yofi me nga fi ka ko fi pu no ma mo e mo po hun ki se ala ku yofi me nga fi kakofi e puno mamo e mo pohun. Whakawea ngam natu, tua mo e whakamuri. Tua mo e whakamuri. Koe takupuna e kenesi uufru maua, taha ke hongfru mawha. Le whakakesi mai ai e tāra, I Abrahamu moe, hana tamu ko Isaku. Hake pua ki hea tua ki a, eke hana tamu mo poa huhunu ki mua hea tua. Kua kamatamata hea tua, I tua, I hana whikawhikau Abrahamu. E, hako manako ia ki fua ki Abrahamu, I hana tamtaani. Ni leo e whakatelitari a raua mo sa arari ki mo ua. Toko taha maka ni. Ki fua ki mo poa huhun. Stari e Abrahamu e ui he tua. E, kua ako ia ki tua. I he tua me hana kupu. Ka kisikisi ki mai he mo ui he tangata. Ni ngā maripiripi fuki ni arota Abraham. Ki fua ki wife hana toko tamtahane toko taha makani mo poa. Ki mua he tua. Kaka tua ma wharanda ki Abraham. Ka eke ki fua ki e Isaka mo poa. Tu liu whakatu mai he tua e hana tam. Fa kamta mata hi siopolo tangata.

0: pono kala mali afene nite ko unu aki am he pole lulu fra hoko ho wa wa i he fia fu monite o bika koto ape me fitu fano ke i ma fano me leo afene nite te kala mama wa tuai ana yongongo falo to fonua ka ma na yongongo me to pole ama pe fo ki ke ngai lili mo fo tu tu ana i poto mau ai pole ama wa nge ko ya ko wa ne silave i mo tau fanau Anga hita kwa ni whalao ke pōpō o malu e tau ngā hita tonu. Kai umā e ngā himea whasosiare o tau whi āmoia e tau nofo pāia i whanuani. I o whawhanau ke reo whalenite hi te afumonite o wiki kotoa pē. Whitu whanoa ke hiwa whanoa me Access Radio tahanoa wha poiniono Planet FM.
1: Ke barong mai ke na program ni bulau ya wa sema ba lu vite nomin do bengravi do ka kam rakit ke ani na veka ni lo tile buena ono na kaloko to no mai ve bula mo dite ko ya ni ke no ve kanda mai vite ro sama ide bengravi ti gona tamban ni bulai ni zeland na be ulu tangan ren reso me bula tana ti ko bulum bula ni alvina ke ninga ba tundelinga ti ko mai ngo na planetaudio.org.nz na mona li buli ro sena retio do se ba ba poendio
2: 104.6 Planet FM, making connections with your community every day, with funding support for New Zealand On Air.